Manbana bra guni shonye. Kaya ngen iya wake machine chikda minasining jay manbani jinye ngedam da I tershaman iya wake chikda tershaman magan me. Oje tenang shodam bro yakpro ningje gome ya melong motong ngodo ya jobkir suku chigi ite ningje gome menom sho it lokyo gedam sho. Oje yakpro da kanu inna magan gan chise lobri yukning. Motong ngome long bo neon nena ite chik tuan bri yukning. Shanga mikro nena shanga lishe da kori yuk chiche Sangin is Chancho Sampana, like him show. Oh, Chiagbor, Lokyo Geni, Mono, Motonzo, Yato, Shan, oh, Nisha, no, Rupti, Rotbina, Nisha, Giare, Gole, in some Makanzo, Yatomas, and the Green, is some, it's like a singer on Lokyo, him show. It's our Chapin Uncle, Legacy, Menomber. Sinter, Tangal Chapin, and Chigay, Majoya Zukana is on over, been a Kepsan Jiloya. Oh, say, yeah, Ita, Kepsan Raso Chichi, Tashing, North Matim, me, Tashi. Rupunga dang de rut biri neni ye plan khar di ne chup chi chingyu sindare sangje shakye tobe se gesi ga paya bena gega bonzo paya se chega pebom sho iki de sangje ne ya nga dang ge tong se gomdo nga dang ba nang rupek be tine de bigan chi se sangje ngo da si ya jop su chi ne ya mo jo ya ya jop ki mo tong su kan na ma kan su to ya su u yin na che ya kan menom sho ich che ba ne du ta ji mi che ma kan no ni ti rai Oh, dia pun tak lek lokjo yang kan cici jam kerja. Cik icik gay, pih cik nombor tak boleh imsho ni sya sehi dah korai yang tak siapa ina lek lokjo imsho ich. It lek jump ning cie yang kan lek sabun yang ramenam. Oh, dia pun cik ni it yang kan buat mesho. Oh, dia pun tak papa cendera sik ning jenau ina it lek lokjo kan kri korgan jam kerja yang kan gampas ning je kome me. Ning je kome aksi it nanti ning je berpas umti ni ada show. Syat mek disetti ona. Ngai shake you some ya pro na zukosum it go da ya nyep ta mo ha rang ti su go nom sho chak mal mo son go ga blo ya zu go nom ngai sha tak che gim sho mikro ot ngai kri man ya she gim sho it mikro ne ne kri ni ngai sha na mem ja ra si kri ya mon po gang po mo mo ka ro ne ga shi ko ri den nom me ta ka ro ne ga ya mon po ba ti si ti ni ka ro ne ga wa charum to sum ni ka ro ne ga ri adam sin de u ri gim go ro ma che se ni ri la chu ya ni go nom yu ra yi ya ni go nom mi ni ang che mi nga da na ga ma pro dum sho Minyeche naga naga nai nungai tan shuri me, miti jit ni me, lasi zoya sumo mo mo chat zoya mo mo kor chibo ina, yupong ni der me ngatang se ball balling team, kamba si rupe mo mo kor me tong po dono yulu langa yimbe, bang langa yim me, ta miti number, xinzang ni ngoro number, xinzang mo guo mo chat ni dono mu nuga yim, xinzang yul mo zhang yim, yakpo ngatang minyeche naga nai num, ni yupong ngoro yim jo. Nye zika mana chi yung mi maam singi chi tamshi yasarum. Shintare nye yungbong oda yur yurbong gai yunumda. Ning kaisum tiga yungda ning le me. Nye yurbong razum. Yagpa manpun yunga mi baati singi chi sisi yasarunum. Shintare rang chue yakan yungburo samya yakse. Tishnipa sabo gom. Anang leka chi diakse koronum me. Shanma kangro nyinga nye shi yasarunum. Mi gimu ngoda di yini nye kangro nyinga nye shong madarum dish. Angse shongonum me. Owa chakpa ta manpuna yonzo liu samdong adang. Pena ngai lega siado, ini ni sih ngomset tong banyak judo men, anak lega yang berme, tak bahati sih tangsim kaya itu ngai tamlar te, lama nasi kau bijak sih nawat ni ginjalar, cerdik yang sih nawat ni ginjalar yang tu la jok tene, cerdik yang tu donation kolektai itu dah ngai cerdik yang tu menum, me, mina sih muka mina cerdik yang anak ni makan, sih nar bin rang odo di sambat tong kau yinna, ni soksa dipjang, kewa tau tau ud odo di ni kewa marim, ud odo cendang nawat yang ngai kewa marim. Sinta nganang jendang tining perna deshi architect ni jan mesai mosum architect yang nganaya dum sopta zici ko ne ye nganang kanonum imbe oj ki sam do ya ngai misu ozo ngai ni sangje ko thap ma de ni soksa dipjang ngok jinda bana ini ngai murgai mogoso de lung de ba ji ba nomdu ga shor beto de ngai ngok jinda na ine umde de che ko sam ya sing ye chorden xiang do lai de ne donation sukka sing ye jeron yong man Mino rut bigan je bizo chije ga ye ga ni twi su ga shala de ma je ni donation jero mono mino pardon an nang se mino donation mino sul be dum ngato zo tong ai de pe shi ngai oso ngo ko I chor den de ngai facebook di ga ran bizo mono jo xin de ba ti zimin de la ye de chi lom tu gang chu se ye la ye nyak de ne chi chai ye jang ni sai ye da zong ko me na su ni wo nom dai me ngo oso ye no kai ke me ga ngata sai ye da zong nom I me I chi chi dai sai ye jang an mono ko nom da I me Tenu lop tu kanga ye jambur mesika, lop tu kanga ye singi lop bidum. Oh, jambur ta lop tu kanga cina sa mang la thaya nenom. Busu cina nyungsho gayu, mibur nyungsho gayu nenom. Busu ba cina gampo lop tu gayan mano, lop tu kanga godi kuo macetolo. Ime, tadu uska gerbak cusa nang gampo rupke nyukoyim.